bali mo tiya? Do, tanong may lapato. Udi lang mo patato, maapo o de mong utato. Uti lala to bahasa bolo po hinala po tunuwa po tuhata. Wow, uti lala to lo iya. Ende bolo po tunuwa lo may amiati ya. Watiate Hasdin Daniel bolo me i odu ola po opo odanta da bo ando to udi po mohindu amiate ta tafu mo po ela mai u lolaita isi isi ali wau dilamo palongo to u hitua tua ua ti diopo u dongo hepeta alo didi poli ngope ngope epeta alo pantu. Inde bo oditopo wa tiamo hindupo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.